0: chica. Kube no speed jetu lirumuka.
1: Wanaife! Kaba vinga bisikirize.
0: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.

Mwebaze mukama Katonda namwe abaji semunga mbutu abalaide nga mwalaide mbutu ufu tubagaliza birungi bye naye bobo manyi nti no olina akatebe katule munga boyi mukabo kola stand up stand up easy attention Kakati nofe mulunaku ofenga abakiriza abakatuliki olunaku olwalero tuyita lwa olunaku olwalero Yesu lwali nnya muggulu asensi yani olwatini sulumanyi olwalero Yesu lwali nnya muggulu jukira nti tubadde mazuukira nga akyali naffe akyali wano ku nsi wadde twali yo wadde twasobya nnyo n'abeeranga takyatambula nga biri naye nange namuwagira banaye singa yali akyatambula yali badde mitawaana myereere kubanga abamu ebigambo tebisalamu muntu ne bagamba nti agenda okuyita wali ku bulijji ku kyasimira kiire wansi olaba n'abalanga baagala kugwa mu mazzi olwalero nno lwali nnyo okuddayo mu ggulu kakati ya yoffe mu wakati ulikinga tuyimba akayimba nti twayimbanga tuti olwalero akayimba kano balina okukayimba tewa Patrick Katonda Yesu wafaddayo ako ketuyimba waliwo vasa eyannyumira ngaawo yali nyamu yatumbira mu banga ngatakyalabika nenkuba obufaananyi awo ng'omuntu atumbidde mu banga bwati nga temukyamulaba ali mu bire ebintu bya Katonda bino tulina kubika

kare olwa lero amagezi gafa gakyusa njagala obereko nechoyigamu wamazanya royo bingo masavu ono mulalamu siye biribiri ono mulalamu jia kulabanga mukama katonda akuteredemu obwango nawo gamenti mukama katonda akikoze oberenga abalala nawo osanyukako kuluna kuluno eranga choyino kolo onyiga sita biri mwenda musanvu stemu ashi newe yingira royo bingo masavu ogendo okulaba nga mukama katonda bwati akikoledde nga akikubalidde ngoli ku script yali ya nyini nyini gweke nyini je wakola chi je we settingira bino biralamu mukama katonda akutera mu obwangu nakuwadde ddo mukisa wa ma atoyo mukama katonda yeka ya abimanyi yama nyinti rita taina muwa dechi kumi nti rita kati yeza nyidero yo bingo masabu hey ono tali ikobu kwa kulizo mbugendo lete mwesi gwa akutere koko akutere koko omukono wano tebiri yo mbusoko omugambe haje wano neba mula yiza tebiri yo biri kumi biri hey nga wanyi gira stabili mwenda msambu stemu ashi weso garo yo bingo masabu nga mukama akutela mwa wangu ogendo kulaba ngebata simbule chuma nga yeguoli kutopu ngolono fuka topiki anti tujia kukubira chama

0: bula kalu.
1: Okunywa bakwita batya mu lusoga.
0: Kunywa.
1: Kanwemu.
0: Kale. Tukali ninja kubo mtu yuze tulukoga. Tule wali mkulaira. Tuwabona ebifana nivya idao vya laganga. Eddie Kenzo. Eddie Samusuza Kenzo. Special Presidential Advisor. Ngaba musfile mkatebe. Nga wali supposed yote ama tu wali iti wali ama. Wabibona ku?
1: Nabibona. Muna oyo aina kumanya chintu chimu choka.
0: Kani?
1: Oyo muna.
0: Eddie Kenzo.
1: Eddie Kenzo, President
0: Fadini. Yena muna.
1: Muna. Muna aina kumanya chintu chimu choka choka.
0: Yena musoga.
1: Musoga.
0: Kale.
1: Muna aina kumanya chintu chimu choka choka. Nti, boingi nanga government, omanyanga nyo kusoma proto kuweta ambula. Oloku wango ine ebi
0: nina. Eddie Kenzo sekela. Muna. Muna oyo. Musoga.
1: Nye mputu.
0: Jacob.
1: Aine mputu ye muna.
0: Jacob. Abaso gato ine mputu.
1: Ayayayayayaya. Gwotola bawa. Gwomani mputu jo ina.
0: Twalili.
1: Wangambe shio ya sawa nya. Mtuse wano. Mtuse wano. Sawe mo chitundu ngatana kutuka. Twa ina mputu.
0: Ile kwe dikezo wale. Ndeka.
1: Be.
0: Ndeke tuile kwe dikezo.
1: Oyo muna. Aino kumanya proto kengile jetambla mu.
0: Kenzo.
1: Yes. Fena fena abantu abamanyifu oba abantu abali mu Uganda. President Museveni 01 wa Uganda is the fountain of honor
0: mu Uganda.
1: Bwagama tino gaggawala ojagaggawala aganto yavuwala oyavuwala. Ye katonda ekagwe abanda kakalusi n'agamba nti waddembe okutaba sibe bayagala.
0: Onabwe tupogea kwa wana ino Museveni dukira.
1: Aso kuwato mtu atasoma na mtu umu na mfula advisor we. Wama advisor nga kubikisti mani.
0: Okay.
1: Era so kwato omuntu ye ambola esi na gwera liye owererewe na mufula advisor.
0: Mhm. Nyo kwogera bibyo.
1: Hayi muna kamera mujimuntu ze muna ndega kwogera bibyo nga muna mula bako.
0: Ebyo kwogera bibyo.
1: Tobi manyi tabi niyo.
0: Okay, kale bije mu mic.
1: Full figure advisor. President wa Nigi na advisor. Kaza ni kusasira advisor. Kaza ni kusasira zenye asoma. Niba mutikira mutikira. So, bwanga fountain of honor. Tuala ba airake yayo. Ngane muganda we. Oba mutabani we. CDF 001. Mumaje. Tatu wa mutente jatundemu. Gwe. Gwani. Agena na hati yama. Ba minister jibati yama ngoli advisor. Ba advisor batu ulevi.
0: Ole iba wa minister. Fiona Nyamutoro. Raida na ye. Japa kamutente Fiona Nyamutoro yali ati.
1: Mpe chifana cha CDF. Ndekira kishifana cha CDF 01.
0: Chiri kuida.
1: Bachite kakao nganjogira.
0: Chiri kuida.
1: Teka wachifana cha CDF nganjogira. Echa 01.
0: Ndoke njogira. Komanda 001.
1: Mutachite kawasikira kuogira.
0: Baja chitao.
1: Mkobie B. Teka wachifana cha CDF au.
0: Chicho chidi.
1: Oyo mulaba. Ye 001 mumaji. Yaze ye kawa na manigina. Mkazwe jari. Yaze ye kawa. Bwaga.
0: Bana mnigina.
1: Ele ntepe ya baddao. Atakuli konti ya mkazuwe. Ya baddao. Ise waife. Bwabake na kumukoro.
0: Ise ife.
1: Eee.
0: Chavazinga. Chisa gise chitaligwa nsolo.
1: Eee.
0: Mwenemu.
1: Ise waife. Bwabake na kumukoro. Protoko. Eino kuteke kentele bini.
0: Awa no kuida. Ni ine bantu.
1: Ni ine bantu. Bino tetuli mu bintu bya family. Tuli bintu okulaye kwabadde kwa gwanga. Card eito omuntu omu.
0: Card yabaire eito omuntu
1: omu. Ate buli muntu yena yena mu according ku kaliba yo. Oina kutula kaliba yo. Bara disi batudde walala. Ba president advisor batudde walala. Ba former ministers batudde walala. Chaka okungamba. Nti. President wa Nigina. Oyo muna.
0: Nani?
1: Oyo muna. Tienda kukuba linyalye.
0: Okay. President wa
1: Nigina. Tienda kukuba linyalye.
0: Ulikuba Eddie Kenzo? Okay.
1: Katuwe njokela kuteka wa Eddie Kenzo.
0: Kale.
1: Oyo muna. Goba ita?
0: Eddie Kenzo. Goli ikuba.
1: Chwe waka kunganti njia ditaswa kulaba. Nasuma embera HFO. Bwabanga mwala wa Museveni ya Z. Natasha ya mwere kendeko. Atude mabegawe. CDF wali 004. Wa Uganda. Atude waita ina mkazuwe. Go wacho tuwane mkazuwe. Tiri ya badebi ya family. Tukua wade kumanya gana. Tukua wade kugenda mbuko. Kwa wade kulaira kwa
0: pleasure. So chitu ufuwa mstula mkate Eddie Kenzo.
1: Yes.
0: Choli igeza kuko.
1: Chitu ufa 100%.
0: Nenga ino. Ay, tukua wade vifana. Ay, generate.

Iba kuyatu singa yakuba ati be mukole muwumbe bye muwumba muwumbe bidole ayomuka mugunde kere gwange. So munange nendo okuidukiza nti okali wo lwakisa kya Katonda. Tuli wo lwakisa kya Katonda na atubeire. Amaani ge tuba nago nituwaga ga bwerere. Entalo de tuingira mu nitulwana iwe noba omwaka ku mwaka ngo oli wantalo. Noba omwaka ku mwaka nge entalo doti dikoma. Noba omwaka ku mwaka nge iwe mu bikonde mu kulwanagana. Osonsoni ono watomerole watomerole twefula ba Katonda betu batulimba tuli olwakisa kya Katonda era byona byona tulina okubanga tubimulekera ndi musimu olwabanange mwena mwena omukaaliwo Katonda bayisiza ku omukono ogwekisa Katonda bagabirire ebirungi ebyerere basanuisa iwe ngoli eyo nga Katonda akusanuisa eriyo kyobonawo munango olina okumwebaza nze ekyobulamu kyonka kimala ebisigalire nakuba nti byona byona bibyo kasitompa obulamu ndidindi buli kimunda kubanga mba muwanguzi wabula lunaku lwa sande abagire ku mukanisa nenda okubeisusaayo nakuba nti mwomugire n'abaana abato bajja ku musande sukulu bayogera kunaba ebigambo ebibawumbawumba oba oliawo iwe bigambo byoyogerera ewaka nga n'abaana bano babibakobye idukira abantu abandi we boogera ku n'abaana baifaayi nga twena n'ebigambo byetubaire nga tubakoba balina engeri gye bakoba ati bana tegeeza maama byakoba nga bituufu tegeeza baba byakoba nga bituufu so mu ngeri ey'endawulo nenda bwakuba nga munange mwebaza bwebaze olw'ekirabo ky'obulamu wabula Katonda alina baakoleire b'ekisa twenda okusiima abantu baife abakamuli munisipaliti betwabaire nabo nga twebaza nga tusanuka olw'omubaka waife okuba nga munange yamaze okuba ebirayiro ate buti tulina honalebo tulina honalebo munisipaliti tulina honalebo mu station yenu nga one of the directors honalebo mastula twenda okuba nga munange tukuyozaayoza ne famire yo banange ebintu bizibu ndakuba kubira kwa kemba mama ke yakubye ati nalimanyi mukama bakolere binene baba nene neta imwe so nendo kubanga munange mbe isusayo endaka kuweleza kemba kona leo mastula tofayo wabula nendo kubanga mbe isusayo abantu baifa bakamuli munisipaliti chief fanda omugaigo omulodi twenda munange weno okwebaza banange fepate hati ekamuli ebe kamuli pate yatwafe kamuli ye watu jiro tuko okuba ebirayiro banga pate dakaba imeka nga tibitegeka bwe bakola mu kwatipana mwide tusanuke bwe bakola mu kwati atipanange wan twaja twachigalira matala amanji so mumbero tineyo twenda okusima Katonda unaba kulembeza abandi omwafunya obuwanguzi ife tutuba ba mitima bibi mwana twenda okuba yozayo za kubanga obukulembeze buveri Katonda era mwene na ategeka chovobona mulira tujja mu race we yagana ngona avire kuono yabitamo onavwa kwa undi yabitamo kale mumbero tineyo twenda okubanga tubasabira obuwereza obulungi mukikirira abantu bayimwe bulungi mukole ebye musaniro okukola then neno wiki eri abandi abakakuba ebirayiro mukole rehearsal ebigambo bingi bye mukozesa nga mwido tusaba mwakalulu aye bakoba ebigambo biri byonka byoba oyogere mu luzungu ng'oli kulayira mwana naagira mukole rehearsal ife nze nkoyo okuseka ebintu bye mbwe muli kutuuka ngeyo ni mwogera ebigambo birina akatabu bakuwe bakwandiikira bakoba ati ojalayira oti nga mwezi mulamba otuuka otya eyo kalina oyogera ebigambo ebitagemagana nze nkoyo okuseka okunda bisembirizi dino nga bye muli kwogera omuntu yaida gy'oli yakusaba akalulu bulungi yakobera ebintu byagyokola bulungi baatuuka ku lunaku olw'okumulayiza yayogera mu bindi weebuuza oti muna ebigambo byobaire ng'onkoba n'okunsuubiza byogyokola pera anoonaabiko obuweereza n'abunumirwa ntya nga n'ebigambo ebisatu ebyokubiraku ebirayiro biri kulema okwogera abakulembeze imwe wiiki eno kyemunkoze abandi timuli bona iguru omuntu waide wanduyira oluzungu bulungi wankoba oti obona oyo alemerairwe okola ano obona nsi ninaano mikwano gyange obona ano eriyo abali gyosaka obona ano nina banange watuukere bakuba ati soma ebigambo bino watuuka wayogera bintu bindi bana mutukutwire bana tubasese nze mwanumire wama aya bato banange kituweire okwega imwe musome musome kusoma kuno muna imwe mukuleko okusoma kwatuleteire nabi twabweine aba bakabaife nga bali kulayira bakansala

0: okuva mu kano meroke yiwanga okwetoloola ise mazinga wa Afrika n'ensi yona yona gano na maulira ag'ensonga wano ku 88 akatwaliza mukaaga Busoga Royal FM ondi ku mwoyo.
1: Waliwo na mukadde w'emyaka ow'ensanvu mu munaana mu bitundu ebyena mwezi addukidde mu ofiisi y'omuyambi wa RDC mu disitulikiti y'e Buyukwe aveeyo amuyambe ku balamu be abagala okweddiza ettaka eri omugenzi yali bbaawe mu bitundu by'eyo. Ate abatuuze abawangala ku byalo ebiwererako ddala mu disitulikiti ey'e Mayuge beekokkola oluvannyuma lw'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibira mu ggwanga Uganda okwagala okulabika nti nno kibagobaganya ku ttaka tekigamba nti lyakyo. Kati ago n'amala bujjuvu gendese ku ssaawa zino 7 ez'amalya g'ekyemisana. Mwasibe mutyano bannaffe abawuliriza ba 88.6 Busoga Royal Radio ondi ku mwoyo kadde kamalyo gaffe ag'ensonga mu lulimi Oluganda ng'ogakusomera si mulala nze yuuyo muzira nyange Joseph Tenywa Kagalujja. Wawula bino nga waliwo namwandu ow'omugenzi Musa Wagaba atemeza mu gy'obukulu 7-8 gy'obukulu omutuuze ku kyalo Namwezi munisipaali y'Enjeru mu disitulikiti y'e Buyukwe eyaddukidde mu ofiisi y'omumyuka w'omubaka wa gavumenti oba muyita assistant RDC ng'ono si mulala y'omukyala amayikiddwa amannya Gaana Kato agamba nti balamu be ab'enganda z'omugenzi okuli Ibrahim Chaze kosa n'omwami Edirisa Kyamba bagamba nti baagala okulabika nno baawuzaamu ekibanja kiky'ettaka kyeyalafubana ne bbaawe okulabika nti nno bakola olwono basobole okubeesawo abaana be. Kakati okusinziira ku amyuka omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'Enjeru mu disitulikiti y'e Buyukwe munisipaali y'Enjeru Richard Kakwenzi Chris asobodde okwogerezaganya mukono waffe Aliling Johnson nabake benjawulo byatujirayo mu mbeera eno ng'omukulu ono alabula ab'enganda obutentantala kulabika nti nno babonyaabonya na mukadde ono n'ekigendererwa ky'okwagala okulabika nti nno bamuggyako ettakaalye.
2: Kintegeeza abakulu bano ku nsonga z'omugenzi wa Gaba Musa, ettaka oba ekibanja oba amaka mwe yaleka namwandu we gwe yawasa okuva mu buvubuka bwe mpaka okufa
3: namwandu w'omugenzi Musa wa Gaba.
1: Katubawe amaloboozi gano mu nkola entuufu olwonno ebima by'omuzungu weba byekyanze oba tolina ngeri gy'osobola kubitangira jasi okujjako okulabika nti noterezaamu katono tono ne twetonze ku lw'ekyo.
2: Z'abakulu bano ku nsonga z'omugenzi wa Gaba Musa, ettaka oba ekibanja oba amaka mwe yaleka namwandu we gwe yawasa okuva mu buvubuka bwe mpaka okufa n'amulekawo. Bagaba omugenzi wa Gaba yawanguka n'ava mu maka ge n'alekamu omukyala oyo, omukyala n'akuuma amaka mpaka okufa mpaka nakati omukyala mwali. Era ngeri gye mugambye nti mwasakisidi nga mwenna nga muva ku kitamwe buli omu n'amuwa omugabo gwe. Bino ebintu bya Wagaba, era Wagaba ayina namwandu we n'olunyirirwe n'abaana be namwandu we baamuleka we mu mateeka. Naye si mmwe kuva eri kusaalimbira mu kibanja kya omugenzi wa Gaba nga yalekawo ne mukyala we n'abaana be ne mukola ki ne mukyawuzaabuzaamu awo mubeera mu intermiddling mu estate y'omugenzi musaalimbidde era muyingiridde.
1: Kakati awo wennyini ye omwami amanyikiddwa nga Kakwenzi w'asinzidde n'agenda maaso n'ategeeza nga bawadde bassente be b'ekyalo ekyo omwami amanyikiddwa amannya ga Joseph Mayanja kwasa n'atwala ebyokwerinda ku kyalo ekyo Ronald Kasajja olwonno ebiragiro olw'okulabika nti nno bafaayo nnyo okulaba ng'ab'enganda zino tebadda mutaka lya namwandu kulabika nti nno bamubonyaabonya era n'awaana namwandu omwaganya ogw'okulabika nti n'akozesa ettaka lye nga tewali yadde amusala ku nsoloboto.
2: Namwandu w'omugenzi Musa Wagaba waddembe okukozesa ekibanja kye era n'okubeera mu maka ge nga teryamukuba ku mukono yadde omutawaanya. Bbaawe yamuleka awo w'alina okubeera, tewabaawo wa famire yenna ayingira namwandu oyo nti agenda ayuzaayuzaamu kibanja kye nga temulina leetaazi oba administration. Olimala kulaba nga gwerosi leetaazi z'omugenzi Wagaba Musa era leetaazi ezo nga zikulembeddwa nti administrator namba emu ye mukyalo oyo nakatogoleti namwandu wa Wagaba. Kitobaako yadde wo wandika endagaano etunda obeegaba ku kibanja kya omugenzi wa Gaba Musa ekituddeko namwandu we nakatogoleti nti ab'ekikabano buli omu yafuna gy'afuna kuva ku kitaawe, tewabaawo asaalimbira ttaka kibanja kya namwandu kyakiyuzaayuzaamu.
1: Iyo omukyala ayogerwako nga kati ye namwandu nakatogoleti asizidde awo n'asiima nnyo omwe uyambi wa government mu district eyebuyukwe na dala munisipali yenjeru olw'okuba n'ensalawo ennungi.
4: Nebaza office ya RDC okunyamba obutanyagaako ttaka lyange kubanga abalamu bange babadde baagala okunyagako ettaka ng'amateeka bagatwalira mu ngalo. Naye RDC nkwebaza weritaki kakwezeera Mukama akuwa emikisa egitabalika akwongere obuwangaazi ku lw'amaanyi ge era n'obuyinza bwe mu Kristo Yesu.
1: Ate ng'ebyo biziisa ku mabali w'olya bino ng'abatuuze abawangalira ku kyalo ku byalo kuli Luwerere Masaka n'ebirala ebisangibwa mu luka gw'embirabira mu ggombolola ly'e Bukatuube mu disitulikiti y'e Mayuge bekokkola olw'ekitongole ekivunaanyizibwa ku biba ebibira ki National Forestry Authority NFA oluvannyuma lw'okulabika nti no batandise okubagobaganya n'okutema emmere yaabwe okusinziira ku bassentebe ab'ebitundu eby'enjawulo nga kuliko ne bassentebe b'emiruka abaakuŋŋaanyidde wali eri kusomero lya Arise Africa International basinzidde mu lukiiko ne boogera bingi ku nteekateeka ne bagamba ng'ettaka lino wetali lya kitongole ekivunaanyizibwa ku byebira mu ggwanga Uganda ki National Forestry Authority era ng'ettaka lino bagamba nti lyabaweebwa n'ekitongole kya Arise Africa International ekyava mu mawanga g'abazungu mu ggwanga lya Amerika n'ekigendo ekyokulabika nti nokiyamba abantu bano kakati mu kwogerezaganyamuko ne Emmanuel asobodde okubaako ebyenjawulo byatubuulira ku nteekateeka eno. Katunonye amaloboozi ga Emmanuel olw'ekyuma ky'omuzungu ekyekyanzeemu olwono tusobola okulabika nti notukutuusaako amaloboozi gano onyonyoke bulungi eggulire lino.
5: Oluvannyuma lw'aba NFA omukulibwa omwami Gwebegezi Jimmy kuba ng'atambula n'abasirikale okusaawa emmere n'okukuba abantu n'okukuba amasasi mu ittaka erya district eryapangisibwa ekitongole ekyebeeta Arise Africa International. Bino bijje nga bibaawo nga NFA ekuba mu ittaka eryo lyayo aye ate nga oba olingirire District Land Board yeganga mwaka ogwo 2019 n'omulala yawa aba Arise Africa International ekyapa ku ittaka eryokolera ku emyaka egyo gyona gyona. Aye mperaano Arise Africa yali yawa abantu okuba nga balima ku emmere nga bakolera ku projects edini ng'okusimba emiti n'okusimba ebibala. So ng'obukulembeze tusaba gavumenti esobola okuba nga intervening okuba nga eyambaku abantu. Kuba emmere ebyo gye balima abantu bano baira baagisaawa bakozesa abasirikale abakuba abantu emigo.
1: Kati iyo omwami Baganzi Edward ngono ye ssentebe w'ekyalo kye Luwerere asinzidde awo n'ategeeza nga embiranyi we ziri wakati w'ekitongole kya Arise Africa International kw'ossa n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibira mu ggwanga Uganda wasanye olabike nti n'owabeerawo obukakafu kwani kenyini nannyini ttaka era ono agamba nti ab'ekitongole kya NFA beeyingiza mu bintu bye batamanyiko kuba kino kyabaweebwa n'aba district y'e Mayuge nga era baali wamu n'ekitongole kino ekya Arise Africa nga kibakwasa ettaka lino okulankulanya ekitundu.
6: Arise Africa n'emu ku bitongole ebiri ku kyalo kino eky'Buwerere era nga byayidde okuba nga bituusa ku kyalo kino enkulankulana byayidda ng'ebigendo by'okola amasomero, amadwaliro, conference center era erina baby zone yaba ne project sed endawulo nga nimafu awo baidde nga bafuna mu kukubagana n'ekitongole kya NFA kubanga Arise Africa okubanga efuna ettaka lino ettaka lyali ku kibira. NFA tyali nsiimu yabanga eyenda ettaka lino Arise Africa lyabanga eto off efuna eriyiriza era ku nkomerero emyaka egiine nga gitambula giri ngetambula batandika nga bazimba baby zone bageza kubanga batwala ensonga mu kkubo kabiri n'ebuli awo enyuma awo batwala ensonga daabwe nga benda basazaamu ekyapa kino bakuba nti baafuna ettaka bumenyi bw'amateeka. Okusinziira ku maalo ge twafuna nga balikuba nti ettaka kituufira Arise Africa ekyapa bali nga bakitaye ku enfumbo titwategeera kubanga kooti yatukobera oba ebyali nga bikolebwako nga bigire kasoobo nga bakuba nti ettaka baali nga basayizaamu ekyapa era NFA yayingiramu yatandika okuba ng'esimba emiti enda gemagana n'abantu gabira bayikiza okuba nga basimba mu bona emere yokuba
1: nga tukyali mu district y'e Mayuge w'olya bino ng'akula ebyobulamu muyite DHO omwami Dr. Asmani Basembeza akubiriza abantu ba bulijjo okulabika nti nobagenda mu malwaliro olwono basobole okulabika nti nobekebejjebwa ku birwadde ebiyinza okulabika nti no bye bamazeeko emirembe kw'ossa n'oluusi okubakiriza kaganga oba giyite tande tagenda badda okusinziira ku luki okusinziira ono okwogera bino yasinzidde ku ddwaliro erya Bwerula Health Center 2 wali eri ku kyalo kya Nanvunaano mu ggombolola ly'ekigandalo mu disitulikiti y'e Mayuge ng'era abantu bano babadde bagenze okulabika nti nobafuna obujjanjabi mu kye bayise Medical Health Camp yasitegekeddwa n'ekitongole ekya Friends of Christ Assembly ekiveerye Kampala era abantu ab'enjawulo bwe bafanyidde obujjanjabi obw'enjawulo gamba ng'omuli ekirwadde kya TB kwasa n'ebirala. Ono bwe yabadde ayogerezaganya mukono waffe Sekandi Hassan alina ebyenjawulo bye yatangaziza ku mbeera y'ekirwadde kino.
7: Presa, kali, malaria, obujjanjabi bw'omaiso n'endwaire endala yona yona yona babeese eddagala abasawo okuva e Kampala nga batutuusaako obujjanjabi bwa medical camp okuva ne bwalula nga disitulikiti kiri basanyufu ino okuba ne bakwano gyaife bano abagiire nga batusapootinga n'eddala yino ebyobulamu bali balala ne minisitule y'okukema ebyobulamu ng'olwaleero luno balese faani ya mulijjoni muno egire nga etuyamba okukebera obulwaire obwakafuba obulwaire obwakafuba buno olulwaire buliirewo ino era okwanisa ku bulwaire obw'amaani aye ekiseera ekisinga gungi nti okuziiza kutandika n'abantu so abantu ayiremu ino maani baza bulwaire bw'okusingira yala okuba nti bafaayo okuyida ku bwidandabi ku madwaliro ng'omuntu aba nga akolwaire wetagisa okunaokola n'omala ewiiki ebi wetagisa okuba nga bakukebera kandi bobulwaire bwakafuba.
1: Kaakati abafuna obujjanjabi obw'obwereere okusingira ddala abakyala basinzidde awo ne basiima kw'ossa n'okwekokkola olw'okutindiganga eŋŋendo empanvu nti omukyala weesanga omukyala ng'abadde ayagala okuzaala atindiga olugendo okutuuka ku malwaliro nga n'oluusi babasindika malwaliro amakulu gamba ng'okuli eryeyiganga General Hospital kw'ossa ne Jinja Regional Referral. Ekintu kye bagamba nti kino n'oluusi kiviirako n'abakyala okutuuka nga bazaalidde mu makubo.
4: Okutambula eŋŋendo kuba tujja Idinda, Iganga, Mayuge, aye wano mutuyambe twena tufunewo ku maternity oba olemere iba bakusala omwana ave munda owonye obulamu n'ebyo bye tuli kusaba mutuyambe mu bulamu buliramu balange twebaziza kino kye mukoze mutatoolanga
8: ffenga ife ab'ekyalo madwaliro era niwe mutuleetera ekintu kino okwogenga kuno funira awo obuyambi mangu mangu batera twalama nga mubweine abantu bano we bekuŋŋaaniza bonabona buli yawulire asoboire okwida okufuna obwidandabi kale mutukoze bulungi mwebale kwida mwebalire irala mwebale mutatoolanga okwo mube n'omwoyo ogwo ogw'okweyongera okwida otuidandaba engeri amadwaliro wekatukulyagala omuntu ajja okutambula okuja obajja okumutuusa mu idwaliro ng'oluusi omwana afuulire olwokubanga amadwaliro gaalolanku.
1: Abange nazino bulungi ava mu ddiiro agesa weno geego musigale nga mukyekumidde ku mukutu ogwa 8:06 Bosoga Royal Radio Ondi ku Mwoyo programu Kaleere Baana ekyagenda mu maaso ate jjukira ne ku 8:15 waliwo omupiira wakati wa ttiimu ya Manchester United eri mu ffo ekyokusatu kw'ossa ne Nottingham Forest kati bingi bikyajja tova ku eno.
0: Ago nagabaira makuba g'ensonga wano ku 8:08 akatoneze mukaga Busoga Royal FM Ondi ku Mwoyo.

0: mwende ino iwe mwene by nature
1: so okutusomesa mwego yanga tiche itagisa
0: anti kati iwe neisa jombi samu nzeno okukwendako era abaza yetu nababiri baba wabaku baine mboka bana benda mama mama wabaku baine mboka bana benda baba oba services dobawo nti byetaago bitusa kubana baida kuenda aiwo batobaga byetaago baida kuchawa ine chiriga no mu Uganda olichitegera chovo ya gana nti bali tusomesa busomesa kwenda Uganda bali tusomesa busomesa kwenda chi olichitegera yeah so nze ndibo nanga ba MP baba somese because kulu nataka tutuwelewe na bata vidi waire
1: babi sibanji
0: umuntu wa mtu labutu waleyo ya ida umuntu ndi gunoba jile banji ilaba likuweta agiza induction ya manino tusobulo funamu ebiba lebiru nje mupali ya menti ya ikumine ibiri otherwise nse ndibo na performance nga bekweta go somesebwa ino abandi because nga rwachi ndicho ogira ndio nti aba singa experience ba fulimia parliament semu juu ya fulimia parliament segona ya fulimia parliament
1: katundu
0: ya fulimia parliament
1: sereko
0: ya fulimia parliament ile sego ani
1: basalirwa
0: fulimia parliament
1: batatiba na mateka
0: basinga kabonera muwanga chivumbi ba fulimia parliament sokati walikuwa gananga pale mjeje ba yakaberere so waliwo mulimo gwamane ino okusomesa ba MP fa bayaka abajempa ekibali nokola bataloza sente baloze ku Uganda yaido bataloza ku Uganda ya lero lonka bategere nti Uganda ife tujja kuvao abandi bayirewo aye bateko jagana mu format eno sustainability ebewo batajeri akujimalao
1: okay
0: yeso
1: nkali mwami kakoza parliament twandibeire ne fana neti akuluno nga omuna Uganda bwatuka bwakwati kitu ufundi ku luchi ko lukubaganikiza mbirowozo bitambuze iwanga
2: mu Uganda
1: njabso yongero tera mu yes
2: mu Uganda baba bali joko ba omuntu okwesimbawo nze ne simbawo kwa kalwaka wile ku guideline de batuwa okwesimbawo olupapala lwo ino soma ebikuikirizo okwesimbawo kuzira ku kwa kobati ne byo joko la bitiki ngeko bye batukoba okusoma na okusoka. Oina ebisanizo.
1: Obwegerese.
2: Ebira kwa bitontono na oina abamuna Uganda ni national ID ngo jitairewo nebindi. Mpega ati chatu wo mukisa. Ntinzo oba nsobola owereza obati sobola kuwereza aye nsobola okwesimbawo. Abantu webandikiririza mwera na abita. Bwe malo bitera na alaira na abantu ndi jawereza parliament. Oba abantu. Kiba kizibu ino olwaleero kubala ile kwi 13. Ni kwi 18 kwi 15. Okuba kuba mutochi. Ni nkukoba anti eno parliament erija abanfo batebechi. Aya ndishu anti buli muntu wali kuvwa. Tiri kusubira omuntu yalonda muntu alija kukulira mazigo lwensonga. Buli gwe batayo constituency ya jokubo na ngoi na asobola.
1: Na tukana.
2: Nino omuntu mulale yakoba ati obuweereza obwa parliament. Abantu na abasinga olingirira obo osobola batokola ki?
1: Tosobola.
2: Tisubira yo constituency no oba district oba city. Kukoba ati gwe twalonda mufu. Kubanga tiyaida no pose dibali ngabatano. Mwakoba muti asobola. Noyo. Parliamenti bo watu batu soma bo vamo P2 obo nanga yali inangu. Wajam P3 bo jamo P4 wakupa
1: P3 nga wale
2: bugo mfino. So ni parliamenti buli wetu likuli ingini nange vwaku tu wabu nanga yeba ireno njiku. Eira kunembi neira kuyabachi mpega ati olwa lero baitu kubanti, yabaire kunandi nandi ayikabirie nombi
1: mbino tulijitu yabere sabato
2: aya tubayetu kalimu kisanda chile nga bakubati eno parliament yomu kuzigu no
1: mfu
2: awe yafuire kutiba lijirunji ya muku nze omulimo gwa memba parliament yejisoke lwaku ngena yali no kukola
1: yesebo
2: ndakuira ku doctor ba mpiba no benda okusomesebwa ndoze ni aremu ya gema, abe ni aremu ya batu wale chankwanzi. Yali eligeza kwa okuba bangula. Okuba teka angiri jiba ino kutambuza parliamenti. Abe vini ebisigaire otidi wabona balina, ditu itiefana na kwetio. Ntibona abeta.

0: na nakatoneze mukaga.
1: Busagaro your radio. Ondi. Right now. Kubu.